bay so ba kentin mu na dai nama kwama wasuru pentecost jana adarwa mu a tanfa sawon ni na ubeti ni wo na be di wasun kunin sana san si patrini ni ni wo ya

ye bua ti ka sa buya kro. Ron kro ni wa sa buya ma ni. Buya. Ya paro ya ni. Paro ka ti ya. Ma gra ni ani ba ko tu bu na ye hie. Ko tu mi mu. Ma ma ni yo ya mu. Bo bu na mu pa sa ye hie.

Ayewo. Ba we ni rambo. Da mo je di e mo from Spain. Kenya ya fo ni. Kenya papa bi aya ye. Kenya se bi aya se fata. E mo wa ye wo rade na wa ye. Jehovah we ni na nyonyo mpa. Ke shira o.

ebinom anyame ye kawa ana ode hye won sa e duru ba bi na so oyi ni chefia